0: shaba kan doku ya gai jinama na ko musa na jinama tana ko musa tana wadi mudde ya mon tu wa wuri birzo ka kada za tu gire sai ba cha goda ko ba ne na ku wa gura tu ba bimba ba bi se ko ka ka banga kai ba ka ka binyoka mana tu ameta huma rumu anje
1: baba
0: ya bona bona nyoku bu okaka saba ntu wakati wena na wadi mainja ah kai ba ka banya bangu ne ngo baura ngaba ula ngalo na di mainja
1: ndo hoja bombyo musa wa bo yakola bulunji
0: Katonda akola kodibana
1: yaba ula bulunji
0: Katonda akola kodibana
1: banga
0: gamba ti obukama Katonda yabakolera bulunji
1: umu yagenda mu byo bufuzi ne bigira ajo muna asigalanga ayimbera ne bigira
0: bonna duro
2: ungero olugero uno de lugero lwalero mu program selukera wanu credio buddu
3: Olugero lwafululu nako olwalero bwekatali jiria
1: bwekatali jiria eribi kama sumba
0: lugwaru tia
1: wangi kyo muntu ye nabuli lwolemerako kyo liko chiguka
0: Arwade mbofu
3: ya bia bigezo arumaze
1: banyo kutabo bwe obutabo bwe nsome nako zino nabuze mu bonda kuzino nulo monako munchalira walumbe tanda
0: Teknoloja Lero mama
3: Mwekatari jiria eribi kama sumba Alumazeyo na ye amakulu Tulino kubane subi mubulichi Ntuche tukola
1: Nii renso lombani kuzeshi
2: Uduge luga doluge luluwa lero Wanampuwa mselukeda Yuyi badi sawe suki ya pukwa mselukeda Esawe suki ya pukwa mselukeda Esawa wanukuredio bujibu Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza radio buddu. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku radio buddu.
4: Okubeera ng'okolera mu kifo ekyekusifu, ng'amaaso go tegasobola kufuna kitangaala, kya bulabe. Funa kasero ofulume olabe ku njuba oba ku kitangaala kino kijja kuyamba amaasogo okusigala nga galaba bulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
2: eyo yebadde Health Tip wano ku radio buddu tubudde wesawo yokubirya program selukera tujje guddewa kati ya tani kokole minimo jo ngabo uli sasawo yokubirya selukera Mchibuga masaka. Mwetusenzira.
5: Olo netukutuka kweyo na joli. Radio Butu.
2: Katindoza otegede radio chijo uliriza.
5: Radio yomu ntuwa ulijo.

Yabani Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program sa dukera. Kuwa kati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program sa dukera. Nesta ni Biki Bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu. Gwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank. Erungamizi wa banki nkulu ya Uganda. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidensi yonna. Eno ye Radio Budu. Radio yomuntu wa bulijjo.

0: Radio.
1: Katindoza wa tegete radio chijo ulidiza.
2: Eno ya radio yo mtu wa ulidjo. Radio Budu.
3: Mbiyo nabiyo kola, bela nesubi, obugumi ikiliza, iloko dinamanyi, lulibolu nuwangula. Uru nafe tugobye bumale, musawo yoku bila program tuwe zimbe, wano Radio Budu.

0: Mira, kama mtakule cha Premier League, kaya katakule cha Premier League. Ama duteka na mugwa, necha Champions League achagala.
1: No fear, pure fire, that's it.
0: Uyo ya mikira teto wase no, yewe no fira mchitoke cha gonja anti asene ino kuwanika kumeze mikopa biwiri. Chokaba wagiziba mani uwa sungu wavu, baga amba chikafuwe.
2: Mama yangu.
3: Baba muzu kurusambia sambia kona muzinda azige wala jagala genda.
4: Jaji ansani so kula ba.
3: Ewe wawo muzu kuru. Chokuleke, sikuwa wa mani uwe manja.
4: Jaji ankomi yeona yevi ntusibi yangu.
3: Ebi ntusibi yangu.
4: Jaji obusajia vwatu te Premier League. Katine Champions League bumutuare.
3: Kati muzu kuru bado gambotia.
4: Jaji ambade njaga robu ndogere webutu ukamuchisawe bulavensko.
3: Kisa! Nganda bate tayabu tutede Tanzania.
5: Kala jindeka.
3: Atengo muganga gwe mugenzeko. Atemu kwano kwani.
6: Champions Ziliji final o. Katukuluwa mkagaruwa weekend o. Kusawe mwe ya kaungezi.
0: Bwete ya senedumbia PSG. Wakati mpakaza kama lirizeze chikopo cha Champions Ziliji. Guno simu pia kwa ulicho. Kali kwa linendu wa dezino wa manga toto wa noguli liza ya dogulaba. Katiku mbrode wa pressure sukari mutima. Na uwe njelange kulumila kumukuku. Toto wa nogulaba ya doguli liza.
5: Kisu sila nangi.
0: Kati wasikade kwa lisita day. Akadimi kakumi ya mradio budu. Onyi mdo ndibe nsusulemu. Na timu yabi ya mizanyeri gumita.
6: Wanoku radio budu. Radio yomu tuwa ulicho.
7: Oli kredi yoyo muntu wabulijo radio vudu chenda munana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tano ne ku www.radiovudu.fm.com dachi kama 12 munana zezibula tuke kusawa mukaga kusawa mukago jafuna maulire agebi obusubuzi ne byenfuna ze Sonk Jude uzokuru wa chisolo mazo kwegatibwa ko baganda bango kuva mu Osho Chemical Industries kabakula museko atetunyumie embozo
8: tulala musiza ko mwena aba uliriza ba radio buddu yefenate era tukomyeo aba Osho Chemical Industries okubako ku nsongezo bulimize tuogero lwa lero
7: okay
8: siri mu pya mu studio zino era ngenda kudamune yanjule eri nyanze muonge Kenneth omulimisa mu Osho Chemical Industries okubako mu Greater Masaka wabulanga olwa lero ndine munange akolera ku bantu bechotera
7: okay
8: era mugina kuba mufuna mu bwangu ddala nafunye jama masimu okuva ku bantu becho teranga bankubira nga bambuza anti eno tulina yo muntu ngolu awulabika okusaba kamwe kwawuliddwa becho tera era agina kuba naye ababuza ako
7: okay.
8: Kuba naye jali mu kitundu echo
7: okay.
8: Sebo nsabuza ako kubawuliriza
9: abalunji abatuuliza sawa zino balamusiza ako nnyo amanya Lubega George William omulimi sokuva mu Kenagro ngira nyamba ko nyabali mitulimira wamu na abalimi bonna mu kyotera era tujja kuba tweyongera okuliziganya nga temukyetaagira kubira Kenneth nga temukubiranze ne tutukira ddala ku nimiro yo
7: okay.
9: Kunze nimiro yo ye ofisi yange era oboli mye bulungi nange mba nkoze omulimo gwange bulungi
7: okay.
9: Eddagala olikoze sa bulungi tubera ne mmere etukiriddo okuliibwa
7: okay kale tutandikira wana Kenneth
8: kakati waliwo ensonge badde tulumide banga fengaba Osho Chemical Industries
7: yes.
8: Nti weka nganti abantu ebisera bino babadde bagezaako okulima ebintu byabwe na yenga naddala abalimi b'emmwanyi newe kanga anti oli alime mwanyi na ye natuko kuzino ganga zino gama tobo tobo
7: yes.
8: Kati ya matobo tobo agu gavira kabantu kutawanya ababbi jukiro noga kukatono nodaye uo olusi tomanya weze ngerede
7: yes.
8: Ugendo okuda nge mwanyi zolusi vazi isiza mukoba zinoze so kati nga tuweta aga chintu eche chenja uli langa bojotu webuza niba kama wafe chintu eche chenja ulo chiche sole tirabalimi wafe nga buwabachi koze seza ebintu bino byalimyo bamwanyize zengerera kumu
7: okay.
8: Nanoga na umula lumu na manyati akoze echi
7: nti amaliriza
8: kitu debanga nga tukirowoza ako na era finale tumaze ne tufuna ensonga entufu esobolo yambo mulimi waffe era ensonga eyo oba ekijimu secho kitwalese ekisobolo yambako ku mulimi asobolo okubanga bwafuyire nimiro yi olimye nyanya bijanjalo buli kyolimye kisobolo okwengerera kumu nosobolo okubanga ofuna ekisinga Osho Chemical Industries tuwa tude wansi ne tuleta eddagala oba akajimusa akalungi
7: yes.
8: Kajimusa kano kalimu ebirungo ebyenjawulo ne mu birungo bitwa singo kateekamu twakateekamu ebirungo obyo ebiyambako mu kulabanga ebibala bino byolimye bigejja ate ne byengerera kumu so n'olwensonga eyo eddagala eryo oba akajimusa ako bakayita pot force.
7: Yes.
8: Pot force simanyi omulimi ali ku radio okwo ampuliriza dinzo okuba linya zibuzibu. Na ye osobola okutuula obo inaka peni kwa nga wetuli ku programu yenkula akulana no wandika ekigambo ekyo mu lulimi lw'otegeera
7: ngabo okiwulira
8: ngabo okiwulira bobo okiwandika anti portfolio sija spellinga kigambo kiriko nego owulira portfolio wandika ngabo ekiri gwe bogenda kudduka lyonna yes. Noba gama anti njagala ebintu byange binalima bigeje ate byengerere kumu baba jakuwa portfolio sono gwenjogeddeko
7: okay.
8: Nga tuze tugenzeko mu science olutonotono potfosi ono alimu ekirungo echa potassium. Potassium ono alikuwa asatu. Kitegeeza aba mungi.
7: Yes.
8: Alimu ekirungo ekiyamba kumirandira. Ate ekirungo ekyo kifosferase ekiyamba kumirandira. Era kyekimu ekiyambako ne kukibala. Kirina elements eziyamba kukibala. So ebibiri ebyo w'obigatta. Noba ng'obirina ku kimera kyo ky'olimye oba kukibala. N'ofuuyira oba kukimuli. Kikiyamba okubanga biyengerera kumu. Ate nga bikola ki? Nga bigejja n'ogejja.
7: Yes.
8: Omuntu nga ina portfolio ne wobo badoli na bed teweta aganyo kunonya ate dagala lyoinza fuyira bakajimsa kuinza fuyira mu bed okwata buku asportfolio olokubali mu ekirungo kya phosphorus eche mirandira no fuyira ko kunyanya zonga zili mu bed kiziyamba ko kubanga zituka ngazisitukanga za muzinzi ne wobo akaziteeka mu nnimiro engeri je kiri nti kijitandika olokuwa mulimu phosphorus osobola kuisa ko portfolio nabanga kolera bulungi. Echenja ulo obe chilale chimuli mpoti fosono kwe kuomesa aomesa echibala.
7: Yes.
8: Oina watermeloni abalimba watermeloni finatu maintu watermeloni mazi na hila tuetaga obu uomu obu obulimu tosobola kubanga walima watermeloni nozitusa ku stage eyechi mulinga chize obange tani solete ntoto golo nota isako poti fosi mubange litali gere. Potfoso na jayamba ko kuota mele neyo kubange woma bulungi mapapali ebibala byonna miyembe osobola kola ki atenga olokuwa inamu elementi ya potassium oyayamba kuchibala a inducing flowering mu Luganda okay. Kitunyizo gamanti ayongeza ku namba yechi
7: yebimuli
8: so bwo mukozesa okube ejinja limu ne bintu bingi
7: okay.
8: Ekisoka ofuna okugejja okwenja olo mukibala acho kyolina ebimuli ebyo bisigalanga bichi nga bingi ate jukire ekimuli ekyo kye kivaamu ki ekibala ate n'ekirala buli aguze ku kintu kyo kyonna oba ababitutte babiryanga bawoomerwa bannange so portfolio oyo abasobola okuyamba entabula eri etya omulimi waffe byonna gyoli portfolio ono jatabula miruzi nkaaga mu bombe ya liita abiri oba kumi na mukaaga miruzi nkaaga ensonga lwaki nkiddiŋŋana era tubakubirizanga buli kaseera nti eddagala lino tukozese miruzi ezo entuufu ze bakoze eki ze batugambye tuleme kubeeramu na kuwataanya nti kandabe kibaaki tetugezesa miruzi nkaaga mu bombe ya liita ameka abiri oba osobola ozifuuyirako n'osobola okubanga ofuna ekisinga
7: okay.
8: So omulimi w'emmwanyi yonna gy'oli emmwanyi zo tetwagala kuddamu owulira kesi ezizino nti emmwanyi zange bazibba nkuuma emmwanyi lwaki okuuma emmwanyi ekiro nga portfolio waali kuba portfolio w'omufuuyirako wayitawo ebbanga ttono zengerera kumu n'obanga ozinoga lumu noddewo n'okola ki n'owummula tuleke okubeerawo tufune obusaale tutuleyo mu nnimiro ababbi bano ebiseera ebisinga nabo bajja mu nnimiro zaffe baba beetegese ojja beerayo mu nnimiro nti okuuma mmwanyi zo baleme zibba ye nga za kusinza okuba amudi nga ayina ebisingawo embazzi na biki
7: yes.
8: Akutemeretemere mu nnimiro yo naye ng'ate eddagala eryandi muyambye okuzinoga olumu noddewo n'owummula lyaliyo ng'ate gyaki so y'ensonga lwaki tujja kuzino pulogulaamu ez'enjawulo okubanga tubagamba ekintu ekituufu era eky'omugaso ekisobola okukola ki okukolebwa n'okuyamba so yoyo portfolio ensonga yeeyo
7: okay.
8: Kaakati mu bimu ku birala bye tuyina eby'enjawulo era bye twagala tusharingeko n'abalimi baffe kubanga tuuliranga kyandisaanidde omulimi waffe ali eyo alowooza okutandika projekiti ez'enjawulo mu projekiti ezo nga mulimu n'okulima emboga wandibadde atisiti otega amatu ne oba obadde togenda zirima sizoni eno naye atisiti osuubira ofuna ku idea ey'enjawulo n'omanya nnimi eki era nkoze eki n'afuna ntya so
7: yes.
8: Ebintu ebimu kwe tusinziira okubanga ogenda lima ensigo ey'enjawulo naddala tugeze kannemere ku mboga funa ensigo entuufu tujja wano tugenda okujja ku zino radio nga nammwe wano musooka kutugezesa kulaba ebintu bino bikola bitya era kyemmanyi bagenda otukkiriza ne bagamba nti kati jangu oyogere baba bakirabyeko so ensige ntufu eno ya mugaso nyeri omulimi wange nti bofuna ensige ntufu we wale ebintu ebi andiba debi bibinji kuboli mechitufu so kati omulimi wemboga aluozo limemboga emboga yo yandiba de echika cha Pretoria ngawe nasose walinga njogira ku portfolio ne ku Pretoria nja chidamu chiwandike ngawo chuulira unawo yes. Notinga kuba oluusi boyagala okozesa ekyoluzungu nsobola kikusperinga n'otukawalinga tusaba nakikola ki nakyogera naye bw'oba otegedde ekikyo kikwanguyira okubanga okola ki so emboga eno bagiyita Pretoria mboga nnungi nnyo ku attributes ezimu zeerina ez'enjawulo ezandiyambye omulimi waffe esooka nti emboga eno egumira kasanja
7: yes
8: ekyo kyamakulu kyo ku mulimi waffe
7: bwe
8: bulwadde obusinga otawanya abalimi so buli w'obeera nga osimbi ensigo nga esobola bugumira at least omanya nti ekyo kyo tiki nyati sinja kungula kuba kasanja kano kaba kakulumbi weka nganti nimiro tokola ki tokungula ogenda zonna ozigula yo buki bokuuza ate nga bekasasa n'akalwadde so buli w'osimba ensigo nga egumira kasanja eba tiki
7: yes
8: ekyo kubiri emboga eno esiba
7: enyweza
8: enyweza nti anajja ina katale okugula ku mboga eno najikonako ku mutwe bwati tasobola kugamba nti atembo gati yakola ki teyasiba bulungi okugejja kwayo n'okusiba kijifule yenja olomo katale
7: yes.
8: Tibana abateeka ku mudala obadde oyina emboga yo jitadde ku osubula emboga zino ziteeka ku mudala oweka nga nti omale naku kumpi 14 kwa 2 mulumu ng'emboga eryawe ekoze ki tenata nnyo ngazi ne waliwe emboga boga endala nti olina ajikungula lero yena negwamu amazzi munaku nga satu banyo naku bili ne wotoka ekyo tekiri ku Pretoria bajikola oba baji breeding abajikolanga bajitekamu amanya aga genja ulaga kisobozesa okusiba ebbange ki ebbange pamvu no bango sobola okola ki so ekintu ekyo kiteekamu mu nkolo bochi ochi consideringa tugendo simbe ensigo yonna ndifuna ensigo egumira embera y'obudde egumira ebirwadde ebyenja unadala ebirwadde ebiyi technical we bitawona mangu ngeche cha black rot kati ate chenja ulo mna ino cheina gowe na aliyeyo nti emboga zisinga zikulira mna ku nsanvu mutano naye yafe weka nganti nchigeserezeze banga ngo jifuddeko bulungi ngoli mna ku nsanvu weka ngoli ngatanso kubanga alikatala akola ki
7: atunda
8: so chijifule yenja ulo mochi kati omulimi abadde tatandika kulima mboga nengo lozo zilima njala nkwisimutemere mukatonotono ku mboga tujikola tutya kubola inzo jikwata ngaliyo ayagalo zilima nenga lozo batuzimba na muchinya so emboga eno bofuna obusigo bwayo buguze kuduka lyo na Masaka ekyotera ebukoma nsimbi erukaya
7: yonajoli
8: emboga eno ya Pretoria obusigo buno obukwala n'obutwala n'otegeka nasale bed nasale bed obato maji jitegeka nyizo obutajiita munnyo naye obato maji jitegeka ngenda like namba esimu
7: yes
8: nze kenyini oba munnango ono asobola okujja kunnimiro kasoba ng'ensigo ogifunye ne tukola babiri ne tutegeka nasale bed nga ya mutindo
7: yes
8: ate ya n'ekirala ekyenja olunti boba ogirina ng'ogiguze tusobola okubanga tukwatagana nawe okuva mu nasale okuva mu nasale mpaka kumakungula
7: yes
8: nga tutambula babidi bombuza kati wano tukoze tutya nga toyina kyomanyi kuweka nganti wano tuzako kuweka nganti waliwo omulimi nga wengambe nti kuliko kuna abamunga abade takirowoza nga kojirimu nga interest ya jina ninga agama nkoze ntya
7: tandikira wa
8: ekyo to kyebuza kya nkoze ntya abalimisa we tuli okuva mu Osho Chemical Industries tuba tusobola kuyamba so mbadde ku nsonga ya nasale nti obusigo buno bukwata n'obuteeka mu nasale bed bumala mu wiki 3 kunya n'obuteeka mu kituyite main garden oba ennimiro mwogendo bukola ki naye ennimiro yino okubanga wagitegese ebinnya osima spacing ya futi ya centimeters 6 kwanamutano 6 kwanamutano kitegeeza nti okuva ku kinnya okudda ku kinnya ziba centimeters 5
7: yes.
8: Okuva ku kinnya mu kinnya okudda ku kinnya ekirala wano mu kolomu wona leke kuba woyita ziba centimeter 6 so echo chokka kibaso okukulu okuyamba nti bokola spacing nungi ate nejira ku kyemboga kino nti emboga buli woji wa spacing emalanga nungi kijivaako okuba nti egazi wa bulungi n'esiba n'ekola omutwe nga gwego nebanga nungi nyo kusingo ozifutika tekyandi etaze kuzifutika so spacing iyo jenjogedde yeri recommended era mulimi wa feji wandisanya okozesa okulaba ngo okola ki kati mukubanga obujje mu nnimiro ngobuje mubedi obutute munimiro chandi etaze nononya ku kajimusa akazitandika
7: ulya
8: ja kwebuza we mbansi mbansi mbisacho so simbisa o ekirimbwe oba osobolo simbisa dap ekijimusa eche kisimba
7: okay
8: no simba bwa itawe nako ngasa tukunya oba wiki no isako kajimusa osobolo kwataka pot force kubaka lim force filler soyo oba osobolo kozesa ku izeguro starter
7: okay
8: kati yao processes zineze yongerayo awe yintandikwa ebisigadde ebiyongerayo lwembera yobudde omulimi wange yo najoli ngo ulideko ku dobozi yange ulideko ku mbera ya Pretoria osobolo kunkubira ko ku simu
7: yengendo
8: leka oba ku masimu gaffe ne munange wano tuba tusobolo kuongerayo kubisinga kawo naye nga ekikulu kya kufuna nsigo
7: proof
8: ensige nungi bajita Pretoria F1
7: okay
8: njagala sembyayo ku nsonga yobudde buno bwe tugendamu omulimi waffe yo najoli omulimi we mwanyi tetwandyagadde kulaba ngofiiriddwa
7: yes
8: mumbere ne yomusana gyetwolekedde tuinzo kuba kati nga wanu masaka tufunyeyo kakuba n'ebitundu ebyetoloddewo naye era nga mumanyi nti omusana gw'ogukola ki
7: gujja
8: naye weetegesa etya ku mbeera y'omusana guno gukola ki
7: ogujja
8: yes. Kati mu mbeera eyo Osho Chemical Industries fengaffe jjukira tulina eŋŋombo yaffe egamba nti we grow with you kiri mu luzungu naye mu luganda kitegeeza nti tukulaakulana naawe
7: yes.
8: So tuli wamu naawe omulimi buli we tulabawo embeera ey'enjawulo eyesitaza ku mulimi waffe etamuwasanyu weka nganti tutula ne tubaka ekintu ekyenjawulo kye tukola ki kye tuyiyayo kisobola okusobozesa okufunamu mu mbeera eno eyaffe eye Uganda so Osho tuyina eddagala oba akajimusa akayambako ku musana
7: okay.
8: Bakayita Sunguard
7: yes.
8: Sunguard kigambo nga wokiwulira oba wali owuliddeko ku mbeera y'oluzungu olutonotono sani musana guard kitegeza kuziyiza so twakikwatira ddala ekigambo Sunguard nga we kiri nti katangira ku musana bakakendeeza ku raise z'omusana
7: yes.
8: Ne tukikwata eddagala lyennyini oba ekijimusa kyonna kituuma Sunguard so Sunguard oyo akola atya ndi Sunguard buli womufuuyira ku birime ebyo ateekako olububi olwo ne luziyiza o ekimera kino okufulumya amazzi nga mangi omusana guno nga gukola ki
7: nga gwaka
8: so ndiweka nganti amazzi ekimera kino gechikunganyiza
7: okay. Obisira
8: bine byenkuba ndi bovuira ko Sunguard akitangira okuba nti omusana guno gule gwakako tekifulumya amazzi machi
7: mangi
8: ejo kikisobozesa okutwala ebbanga eriwerako nga kiina amazzi gaakyo nekisobola kuwotoka oba kufuna buzibu bwonna
7: okay.
8: So abalimi baffe yonna gye muli Sunguard otabula miruzi abiri mu bombe ya lita abiri kimufula ow'enjawulo nti tagenda na nnyo miruzi abiri oba ofunye lita oba mu ne bombe ezikola ki eziwera ndi ate n'ekitali ddagala lino oba olikozesa nga teriweddeewo bw'otuuka ku dduuka sooka omanye expired bw'omala otegera expired bw'olikozesa nga teriweddeewo ddagala lino likwate disibe bulungi olinyweze olitereke bulungi wantu watali ki bugu mulingi
7: okay.
8: Dibeerewo oba osobola okuddamu n'olikola ki tolwana nalyo nti banaye ndiguze teriweddeewo nditeekewa
7: Tulwana kulima lao.
8: Wewe
7: ukuteka asa tunoteka wata.
8: Noteka wata anu lokubanti tetigena kola chi.
7: Kukua.
8: So ekidojo nalo tuchiconsidering enti. Bomalo muko eza Sunguard bidagalo nalyo boguzi. Litkwate litereke bulungi
7: liba
8: lisobola kola chi.
7: Okukuyamba.
8: Okukuyamba yo maso kasobango cherese bulungi next year date eyongo jetegereza ngo gula mu maduka gituguza getuwa ebintu byaffe.
7: Okay.
8: So nolwe nsonga eyo omulimi waffe olunaku olwaleero twogedde ku nsonga ya pot force akajimusa akayamba okugejjesa ne twogera ku emboga ekisiba ate ng'egumira obulwadde bwa kasanja gye bayita Pretoria F1 n'ekijimusa ekigenda okuyamba mu mbeera eno gye tugendamu ey'obunkenke ey'omusana kye bayita Sunguard mwebale nnyo okumpuliriza olunaku olwaleero
7: okay. Oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio buddu tuli mu program twezimbe tusyalina eddakiika nga mu nsanvu okusibula ngenda kuwa omukisa bw'oba ayina kyoyagala okubuuza okibuuza abakulu bakuddemu ate tujja kuba tuwunzika mu maaso awo ku radio y'omuntu wa bulijjo radio buddu kuoli 0752 9885 Nezero musambu monane, tano musambu bili bili monane. Bali ya gomba, kabula soke madu, mwibale kuliriza Radio Hudu. Radio Hudu.
2: Radio Hudu.
7: Mwanji.
2: Mukadde wange Sonko Jude wali tuweleza.
7: Mwibale kuliriza mgana angi.
2: Utere mwanyi ukaya bula na utongwa.
7: Yes, kaya bula.
2: Wakati wange wanamusi ze kwenye mwibale tusomesa.
7: We wow.
2: Nini ni hudu vili vili yoka. Yikisoka. Ikarungu wanu tusubile blanchi ya weyo na uwa. Eke okubili. Mbini soyo wa mwagedeko. Sinywa aba tufinyo mkisa na atu webo wane karunga. Okuja kunimiro ya mmustachu.
7: Nakuwa kande.
2: Mwisa kide uji wana soko juli.
7: Uo maririza sikulide bulonji na yeye.
2: Nchino. Wabanga naja kunimiro ya mkunambula.
7: Yes.
2: Muteka muka kasenda kama futa uwa.
7: Okay.
2: Niyangiga.
7: Uwa ninyo valide. Dala. Products za Osho abeka bali kalungu bazifuna batya
8: abeka kalungu products zino tuziweleza era maduka nga ewakafunda ewakateeka products zino weziribo ogenda uno babuza kubyenjogeddeko yes. Baba babirina kakati kunsonga eyo era banainekira omwami akubye simu erinya ndira biddemu ekalungu nsiba era jembera
7: kaya vla alina butongwa
8: na butongwa ejo kitegeza aki nti wabaya galo mula ambula kubanga ina cha netaza ankubila kubizi simu netukuatagana okuja kunimiro kwa wedele netuka matusobolo kolachi okulabe chigena masi echaka sente echa mafuta amafuta tubanago
7: osho ya bawa da mafuta
8: osho ya tuwa da mafuta tubanago so nzijabuzi kunimiro ye kastanga mbanga bucha linengkula programu muweki nembanga mteka mu netubanga tukuatagana taina chila likirida
7: okay. Radio Budu Nanji?
10: Kuli Sonko Jude, wale kweza sivo.
7: Wale kuli liza.
10: Ono makumbi ene matuga Chadondo.
7: Yes, makumbi sani sokuli za Chadondo agambachi.
10: Chadondo mulungi, yankuli kusimo mkulu wa koyo mulimisa. Yabale nyotu wa wala kubange ene wafa bantua dete babitege la mulungi ene wade basala nyopuloti ite bambima nyele babula angule ngatula ineta kadene na avera o aloza kutunda chivanja. Adente katekele mwenye mpozi neti ya mkulu Sonko Jude.
7: Yesu.
10: Nena mwenye wa maende katili uimbali njana kusomele nama yangu. Nkona kitingi uwa kumama nasa amba. Kita asigo na ya maende batu tumfati kata guvamu guva na yali kunatavi. Ya kata wantu makumi ya.
7: Nema likulirize simu ya manasa amba sijirina. Nyo mwenye za kukone kitinga na ye. Chemanyu waluwa batu wala. Musazeri ononya batu wala yu wangu wa bajia kuwa baba yamba. Bana Chadondo mwe balikuli liza radio mtu wa bulijo Radio Budu. Radio Budu.
2: Hello.
7: Wanji.
2: Sebo wanji Patrick ya mwema.
7: Wanji sebo.
2: Ndu Patrick ya mwema.
7: Yes Patrick.
2: Mwema kwele.
7: Mwe balikuli liza Patrick.
2: Mwema kwele. Njaza na kuli na sati na yeshi na mchawi na mtegeka.
7: Okay. Mkari wale nye wale dala ukuli za radio mtu wale jaga na kuli manakati.
8: Nakati. Kati wa nakati ndoza enaba ngeda jireka. Aja kumkubile simu. Tuja kuogira wanu nze na ye. Tulabenga tusobola na chokubanga tuchikolako. Mkama wange uliku radio kuno. Ngeda some namba yange. Na yondo uza kanji somerumu. Neme kubanga nchidamu. So e namba yange yas esimu edi 0709.
7: Okay.
8: 0709 35 74 94. 0709.
7: Okay.
8: Asatu mutano. Nsambu munya. Chenda munya. So oboso bolo kukubirako. Owanakati. Naba ntuwabalabali wade ku radio. Netusobolo kubanga togira kunsonga zino. Endala esinga wo.
7: Okay, uli radio yomu ntuwa bulijo Radio Budu. Tulimu program tuwezimbe. Tusigaze da chikaziri nganya. Atatubenga tukusibula. Unagambi enti nagula Othothene. Omutegede.
8: Othothene.
7: Na inga iseko weeks isatu. Chila wika kuva ku expiry date. Agamba enti. Taite ya muko zesa. Ya mugula na ite ya muko zesa. Kuvala ikaji ya mugula ya muga. Ya gano
8: okumumodiza.
7: Yes. Abuza anti dagaleri olibali chakola eliseko weeks 3.
8: Edagaleri eliseko nandi etaze nti asokali leke. Naye nze njagala kudda ku nsonga ya kukatiriza. Inti omulimi ngawe nabalira nchogirako. Bwoba ogula edagaleri no geza ko kwetegereza expired date yeyo. Ejino yo tuteko nyo mu nkola. Olabe edagaleri lino linantwaza ki? Bangaki. Kwe edagaleri lumalufu ku expired libate lichakola ki? Tili chakula. Siza mwa devising akolechi. Alikozes. So edagaledi aliyeso nyewe. Ne asobolo kubanga. Buli wadayo gule edagaledala. Agezeko kulabanga yete gireza. Okulabanga tagwa mulo sezo zi ya guamu.
7: Ok. Obado inacho ugamba sebo.
9: Kudagaledio. Chemba denyezo okongeru kukatiliza kumunange. Nche dagalalino. Tuina expiry date. Za mirundi ebiri.
7: Okay.
9: Ni esingo kuteke bwako ya maduka. Ereba ya miaka ebiri. Neda galeri singa liina chetuita half life. Obulamu bwalyo okutuuka nga telichako leba ya miaka esatu.
7: Okay.
9: Kati abamu aba maduka nti lwaki tusake miaka ebiri. Nti miaka ebiri aina kubanga tacha liina mugundi. Nti weriba telitundidwa na alitudiza mkampani. Oba weriba litundidwa muwichi nga bilinga liise wa omulimi abali koze sana li mukole la bulunji. Na yo weriba liise kebanga dene rinzo kubali ya guwako bili ya vili mu etanu, bili ya vili muena, tulimu bili ya vili mukaga, liba teligenda muyambe, rata likozesa. Talikiriza na dikiriza.
7: Okay.
9: Nsonga bakuwe dagala tunuli ya kuexpiry date. Awamu enzo kubanga ya simu kano kusimu katibira vika bulunji katili zensonga neta agerili kekispiry date. Osobolo tuwa lechintu nao chowe sigze.
7: Chowe kaka siza.
9: Chigendo kukolero bulunji kubo mlamu wago wafi kulanga tulina awi.
7: Ok. Muda chika zine bide siga deyo tulimuku umba.
9: Manya Lubega George William nange namba ngenda kujire kao. Omulimi yena chotera lakai. Nebitundu ebiriranye wo sobolo kunkubira ko ku 0 3 9 mkaga mutano 0 3 9 mkaga mutano oba 0 5 0 9 8 3 mkaga 0 5 0 9 8 3 mkaga.
7: Okay.
9: Kubako ku simu eyo tulime fena.
7: Okay. Akasembayo.
8: Akasembayo ka kwebaza. Njaga lo kwebaza abalimi bafemu inaje muli.
7: Okay. Abe
8: njawu. Ebintu bino ebisinga tuyogera wano na ye response jemfuno okuva mu balimi bafe ya njawulo. So
7: yes.
8: Abalimi bonna mwebale nnyo abagula ku dagala lya Osho Chemical Industries abankubira amasimu nga mwebuza ku bintu ebyenjawulo. Tubebaza nnyo, tubebaliza ddala, mwongere ddala otuwagira ku products za phase zenja ulozi mistress zo ceramic tin n'ebirala. So nze nyinza kwebaza bwebaza bantu baffe kutuwagirira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala.
7: Situgenda kusuka wampuliriza bwetu bwetu ba demo program twezimbe ya leero mbadde njimaliriza ne bannaffe aba Osho Chemical Industries abakulu kebogedde no kakulu. Abamu mufa kukugula dagala nga guwa kuata dagala. Kati abamu enda kuzino mugula epimobu pimi tomanyo wawe kweriri. Obali weddeko bateri weddeko. Nenga chali wade chankizo nyo kumanya. Edagala lino liengula. Edagala lino lienguze. Kweriri damu obateriri iko. Chikulu nyo kati echo tucheke nenye. Tuchekanye. Tusobolo kufuna. Edagala tufu. Nkwagaliza oruna kolonji. Nze Sonko Jude.
11: Webali kubira muuliriza mulungi owa program twezimba. Esawe yokubiri wetu wetambudde wanu Radio Buddu. Esawa wanu Radio Buddu. Esawa zili mukagezo mutuntu budde bwa mafumba gabya misana webali kuuliriza Radio Buddu.

Kali kulamusiza ko hagwo wina jie kumideko chenda mumunana kaumuza mnana ni chenda mutana kaumuza tani radio vudu radio eyo muntu wabulijjo ni mkwebaza jonajyo sobodo kubira ngate otusiza kengalo huluna kuhuluwaliro hiyente kateka yago mkubo kufobude uno pake sawa zigenda kubada kuminemu za kaungeza kuluna kuluno uluwaliro binji bietu gendo kubira ngate tuogira kuhuboli yao bio ino kubira ngato manyamu kasera kanoso gichuino kubira ngato okola chilichi michoka tula kalira nisonga zona ogenda kubira ngate hozifuni la dalabu terevu njago kutegeza kuko antibanda faba ababet baktu sake nte katekeno ila gichuino kubira ngato okola chilichi michoka ogenda kubira ngato tuweyungako mwaita kwebisite ya fe ya www.ababet.ug ensonga zona osobolo kubira ngate hozitambuliza dalabu unji www.ababet.ug nisonga zona osobolo kubira ngate hozitambuliza dalabu unji oba ogenda kubira ngato njiga star chikumi nkaga mtani star then gata umuenda zero ne hash na dalagwe aliku MTN hate guataliku MTN ogenda kubira ngu njiga star chikumi chinana mtani star then gata u mkaga zero ne hash ensonga zona osobolo kubira ngate ozitambuliza dala malidadi sana tugamante mipira jona ojja kubira ngato gisangayo okuva kuri GA paka kuri GZ ensonga zona osobolo kubira ngato ozitambuliza bulungi oba njaga kutegeza ku konti na website ya feyo nyangu nyo era buli mukutu gusobolo kubira ngate gujja accommodatinga so tweyunge ko ensonga za betting zikwanguire hatenga tuna ne cash out obulamu osobolo kubira ngo obutambuliza dala bulungi na omulunja uliriza ko saba na faba MTN to government tulimukasera na wamagwa ko kuzabana masomero tam eyo kubiri tani ko kusasira school fees zo mwanawo ngozi sasulira ku momo ate nawe na ujja kubanga ofuna bingi byogenda kupiranga to ofuna biebiriwa ogenda kupiranga to ofuna school fees loan mukasera kano na dango ko sasa momo kusasira school fees ate era njaga kutegeza ko konti ne somero ogenda kupiranga ate in fact ogenda kupira ngate ofuna no mukisa ogukwe wangulira school fees kumpi wa mwaka mulamba echono nacho cha bay era tugamba antines somero jo sasude nalulina omukisa ogukwe wangulira e bus enambirira asoma kasera kano kwesa momo okusasa school fees zo mwanawo ali mukubira ngate asoma wama abuli kimu kija kubanga te kitambula bulungi changu nyo ogenda kupira ngato nyiga star 10 nkaga mtano star then gatao munana 0 ne hash ogenda kupango nyiga star chikumi nkaga mtano star then gato munana 0 ne hash oba ogenda kupira ngato kwesa momo app osolo kupira ngate nsonga ozitambuliza dala bulungi era nga tugamanti MTN mobile money eri regulated ne Bank of Uganda mukasera kano bibana faba MTN ne Ababet bakutusa kente katekeno yago mu nkobo paka wali kusawa zigenda kube ya dala 10 nem eza kaongezi akuluna kuluno olwalero okusokera ddala njaga kutegeza ko konti club ya Crystal Palace ekire kikesezo olunaku olwaleero bawangudde empaka ez'ekikopo ekyo ekya Conference League. In fact mu byafaayo njaga kutegeza ko konti egwanga nga Bungereza mu kikopo kino ekya Conference League bala bikanga tebagenda kubera bangu nnyo kubanga jukira nti twabadde twakava mu club ya West Ham okuwangula empakezo ya wangula B23 twali twakava mu club ya Chelsea okuwangula empakezo ya wangu B25 eri gwanga nga Bungereza baka wangula finals 3 nambirira kwezo finals 8 so far ezisobodde okubera nga te zizanyiddwako West Ham nga kuba club ya Fiorentina 2023 ye club ya Chelsea nga kuba club ya Real Betis goal zari nya ku M ye final ye Conference League ya Chelsea zokira mu goals enyingi then ne club ya Crystal Palace era okujjo kupira nga te ya kuba club ya rival kano yabadde goal emu ku bwerere omtendes Olivier Glasner ku team ya Crystal Palace njago kutegeza ko konti ali mukubera nga atakola byafaayo ye ngo mutendes kubanga kisoka ndio kuba wanguza obuwanguza ekikopo kino echa echa bulaya ye kiba wanguza omulundi gwabo ogusookera ddala mu byafaayo kubanja gokutegeza ko konti bo tuna club ya
ya Crystal Palace baba dete bawangula nga coach kopo cha bulana chimu atane bikopo twite bya manyi njago kutegeza ko konti omtendeson gobata Olivia Glasner ya chibawanguza kubanga bawangule chikopo cha FA Cup echa 2022-2025 then ne bajja ne baluze oba bade bakaluze nga finals 2 emabega bawangu dempakeza eza committee shield omundi gumo 2025 ateera ne conference league era kye kikope ekyabula kyokka kye balina abawagizi ba club ya Vallecano mu butuufu babadde mu nnaku y'ekika ekyawaggulu kubanga ekisooka nti omukisanga guno ogw'okuwangula ekikope ekya Bulaaya guyinza obutadda kati

0: Egama timu za gako atange bife byo kusatu ne bife byo kuna majori mumpake ze kope cha UEFA Europa League. Eyo gendo kwekanga ngabo naba gwa side zeyo. Pale sene ze yekula eba kuva mu league phase ne tujja mu knockout stages. Ngabo kwa timu nga Zrensk. Bakwa timu nga Eklanaka. Bakwa timu nga Fiorentina. Kubanga yogera ku timu ya Fiorentina. Olawa ku timu eringa gumide mu gwange ya Italy. Ni hata okula ku timu nga gumide mu gwange ya Italy. Timu nga Crystal Palace nga mutufu akade Crystal Palace. Eyi nzo kubanga taina cha amanyi cha nnyo chejirira kola mu season. Wawula ejja kweta bamu na butadizwe mu kibinje kya wansi. Mu semifinals timu ebokuwa timu nga Shakhtar Donetsk. Shakhtar gegamu kwaga matimu agama zembi kope biyabula yanga gachika evako mguangi ya Ukraine nga gachika na yera amani gago gake ndera era nsonga lachi nkugame nti wanebisere bisinga watugezako kujaji ingila ama timu zigano getuwade tuja tuwa wambi kope biyabula ya dala gamani dala manafu ama timu zifenade tuwa wazanti gaso uro kujanega wangure mpaka zinu. Kwanga Fiorentina yako luzinga finals bili. Baru zinga kutini olimpia kwa simetuwe tuluoza anti Fiorentina basa ulo kujene wangu le mpakezo. Ni baru zinga ne kutini ya West Ham. Echikuwa ganti obuzito buwa klabu nga West Ham. Bunene kuwa Fiorentina. Obuzito nga klabu nga Chelsea kutini ya Betis. Bunene nyo kuwa klabu ya Betis. Obuzito nga klabu ya Crystal Palace. Biata ne kutini ya Vallecano. Nga mbutufu olaba anti uzito. Okusinge chintu echa chona. So, Palace yaletede ama timu zimuenda okwela nga tega chikambi kope biyabulaya nga gafudeko mugwangi liyabungereza ama timu zago. Kuma timu zago mchikope cha UEFA Champions League baina ama timu za tano agagendo okwela nga tega chika. Kumanga jukiranti ya wangu dempakeza UEFA Europa League yaba deklabi ya Aston Villa. Wadengira club ya Aston Villa njago kutegeza ku konti wabadde bamalide mu fetch somero kwanga techi basobozisa okuchika mu mpakezo. So kati mu Champions League ye Arsenal, ye Man City, ye Man United, ye club ya Liverpool, ye club ya Aston Villa ge matimu zago. Chokera njago kutegeza ku konti bungara zeno singa wado possibility tugeze. Singa Arsenal yabadde tiyamalidde mu bifo omunano obomwenda nga kutte kifo kyabadde kya kumi mukwata kifo kya kumi ne bajja ne bawangula empaka eza season yeno era njaga okutegeeza ku konti omuwendo gwandibadde gusigala gwe gumu then mu kikope kya UEFA Europa League eyandibadde akwatibwa muko yandibadde nga club ya Sunderland. Olo mpakeza Conference League. Ne bafuna abakiise babiri. Balandirira. Mpakezo. So ebisera bisinga. Chikulaga amani aga league. Chikulaga amani. Aga matimu zago. Engelije gete katekamu. Era tupade tuja tuchogira nti. Botuna matimu zago. Okuvako mugwange ya Bungereza. Nti timu nga Crystal Palace. In fact timu nga Sunderland. Omusaminga gwanti jaka asolo kugana okusaminga contract ku timu ya Leverkusen mugwange ya German na gamant kangende ku timu ya Sunderland mugwange ya Bungereza. Omusaminga gwanti jaka nenga dukira nti omuku wa senior ku timu ya Leverkusen abadde ko mu timu ya Arsenal amanyiri jero chechetagisa era ntuba gamant mu club mu Premier League esobolo kwera nge kwate chifo cha 10 15 Obama kumi na kumi na mukaga kumi na msambu. Nene saini ngwa msambi obu kadama kumi abili. Chokate. Kilabu yoku satu mugwange ya Itali. Oba kilabu yoku na mugwange ya Spain. Oba kilabu yoku na mugwanga ya Bufalansu wa German. Nebale mele upele angatiba saini ngwa msambi oyu. Ruachi. Aba saji ya bangeli za bategira marketing. Bategira kwetu nda. Ati bategira competition. Kema zima matofu. Mwiropa liji. Wayo klabu ya Bournemouth. Wale klabu ya Sunderland ne klabu ya Crystal Palace then mu Conference League walio klabu ya Brighton and Hove Albion. So the team zomuenda ezigenda kupira ngatezi chikirira Bungereza mumpakeze chikopo echa obambi kope ya Bulaya. Na yashi muzo change wechiri mchikopo echa UEFA Europa League nemu Conference League dala Bungereza echikiridwa bulungi mu Europa League ne Conference League dala Bungereza echikiridwa bulungi Premier League achikiridwa bulungi awali klabu ya Bema awali klabu ya Sunderland ne klabu ya Crystal Palace kusabuleto na Conference League kubange eri waloga AC Milan waloga Juventus wadengera njaga kutegeza kukonti amani gama timu zago nago sige mani gwenzo kwanguruza kuko nti gali ya unga gamani enaku zinuangawe gari gachuka muko njaga kubanga tempo mula muko nienga gina muku mula muko njaga kutegeza kuko abanda faba Hayes Recruitment Recruitment Experts Limited Hayes Recruitment Experts Limited kampu nieno itegeza abantu mwena abali wakatu emyaka 19 n'emyaka 45 na ejobu kuru nga mwandi agadde okolera ebirwe gwanga nga mukulira ko bisawe byennyonyi nti omukisa gwa mmeguguno ila tubagama nchukula interviews kugenda mu maso mwabaga lukula nga ba airport security guards mwabaga lukula nga ba airport drivers ba airport cargo handlers then aircraft cleaners abayonja munyonyi okusaba air hostesses na obuchalu obunyirivu obukola munyonyi kandi tugama nti interviews zigenda mu maso abuli lunaku ku offices za mchibuga kye Masaka iranga zisangiwa ku state view a complex omwaliro namba nya ekisenge 2 mu 6 opposite ne Centenary Bank bakuyamba kono kufuna passport ya kubwerere atenga abagaba ne loans eri abantu ngobadde tolina awo sente kale no ku note msanvu note mukaga nkaga mukaga nkaga mukaga mwenda note msanvu note mukaga nkaga mukaga nkaga mukaga nkaga mwenda oba note msanvu nyanya nyanya 5555 note msanvu nyanya nyanya 5555 bibanna fabo aba Hayes Recruitment Experts Limited mchibuga eche Masaka agenda wali ku Stadium Complex omwali namba nya akasenge namba 2 mu 6 ogenda kupiranga toba sanga ensonga zonna osobola kupiranga ate wamagwe ozitambuliza dala bulungi mpozi ko anawe munna Masaka anjagala kutegeza kuko nti kuna ku Roma kaga lunonge na kuzomweza 30 omwezi guno ogukutana gwe nyine wali mu Liberation Square atugenda kusimbula esawa zigenda kwira 12 n'ekitundu mu marathon emanyikidwa nga Masaka Marathon. Marathon yeno egina kupiranga teta nikangi kusawa zigena kupiranga kumina bine chitundu ezo kumachia. Hiranga tu gamanti omulamwa okusitula anu kuyamba kabana balina obulemu waluo okuduka kilometers 42 kilometers 22 kilometers 10 ne kilometers 5 waluo ne mbilo zabalina obulemu atenga omudusi omukuru ajja kubira omulangira David Wasajja kali no muwandi sekati musobola kuduka misinde ejo ejja Masaka marathon kuluna ku lwo mukaga yuko sencha note 5 mukaga 29 9 note 5 mukaga 29 9 oba note 5 mukaga 5 ensonga zonna osobola kupiranga ate ozitambuliza dala bulungi kampu mulemuko atenzi jetwe yongereyo tovao
1: Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Tuswebe sanyu sebi pia. Wamune mikutu wa mipia. Kustata imuzi. Gwanyumiru wa duwa masedizi. Tuswebe beautiful revenge. Bulidunako kufa kumande pako lwa kutanu. Kusawo nyene dachika 15 wezechilo. Kumakula TV. Katia tegwa nyumiru wa movies. Wekumile kumukutu. Ogwe tielo si movies. Ategwa linabana. Bakumile kukatuni networka. Umukutu goka. Ugujude bisanyu sabi yabane bia ulichika. Katiza uje bisanyu bia Start Times decoder. Ulete sanyu. Edibuli wa familia yo. Familia Joy. With the Start Times. Nibana wa

0: kuchi obaka kaino kulagako na gamanti amu nange TikTok otensaze njifunye mchino YouTube tiansaze njifunye mchino omutimbaga ntegwansa zokutwaliza wamo njifunye mchino eno nemwe ne mwagala mwe kusenga mwe byatuka okubanga twala bane fresh kid walinga yakwa ne manager wanga byo bunye buza chofulanga ibya yingira muna bazade bagamanti awa naye wantukome wala ina chofula banga bichisele miyo blundi tuwa kaya nanganyo na bazadi ba fresh kid ya mleka yu rekono mkoze bichia na inga bamba bala bide wala zibansa bako mutabani wange na limu tade ku TikTok mutabani wange Gavin status ngebya dala enzimba jena limu zimbiemu nga mutade kuchitimba na yoni na jena ngamba umano utusolu mfulo wensonga osolu mpa nembera na yonu ganti aa mubintu bianko la tomu wange tamvako tamvako ngolabia dalanti siku banti na yagala mwono nere future nze muzadde wenze ntegera future jaino kubera mpaka mukama katonda wana anteeka na ngama antika kati ono muteke wano naye mu mbere yo yonna ngabye twewala bye bine bituka kubana banenu bano ba manager bagala kukusansa nsawo zaabwe bakoze sabana bana abato kubanga mlimu ajja nga agenda kuwanga nga akuwanga lwachisa olinga achikoze wa ibambi akana kanga following bambi akana kanga yambi koko echino nenga juga nti senti zo nobo byambi wono babuze butukira ku manager ono abana mbakolere musazewo bakozesa ne mu bakolere bavafune mu no kubafuna mu bamanye nti amunage manager gundi yantu sawano yanzimbire nyumba yili yangulira katakali kakali nkalabako ne mu mbere iyo nabana bano mu bakozeseza bazade baba wadde baba lekedo mukisogwo ne mu bakozeseza bubi
1: No ulira kasungu iranga kakutabushi. Ekikunyiziza wano mpugo mchakaza. Mchakaza ne mogo. Nakati simu iyo kububwe mpya eyasereza omuli Tekno Infinix soba ayitera kuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasenta katandikibwa kakasoboka mudachika 15 zoka atenge bisale byosasula buli lunaku bijja mu nsawo yo mogo ekugonzereza okufuna simu ya sereza. Tugunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansi yona Enu ye radio budu Radio yo mtu wa ulijo Ebisa sate vigwa yo
2: Waha, koteka mbote
3: Ai, gwae
2: Ai.
1: Kalevu Ono ye kalevu, wano ku radio budu Nga utusibu wako chogin habo products Aba kukuli ebisi kwa nesabuni ya binyeliza No kulongo sensusu Misange mumaduka, nemu supermarket sizo na Chogiro products, clean your skin, open your luck
4: Kale vubali watese
5: wa. Baruji tata. Mugamba chie.
4: Wampade koti ya buu. Nengenda kumukolo. Saswa di. Koti munda ngendo kuteka mwaka tambala ndo kajia. Mungiri mwenjaga. Onywe njaga wu. Yabade mwenjaga. Emitieji. Emisokoteviri.
6: Zisinyo anga kunjaga.
4: Jijino.
6: Kanku.
4: Basoko.
6: Uwalo. Kale vubali njaga.
1: Uyu yekalebu wana ku radio budu nga kutusibwa ko chogin habo products aba kukoli ebisigwa ne sabuni ya binyeliza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket sizo na chogiro products clean your skin open your luck

0: Okutumbula omutindo gw'aba VHT oba abasawo baffe ab'oku byalo yatandikibwawo bannaffe abakoleya ne batuteekamu akasente okulaba ne batuwa projekiti yakutambula emyaka etaano nga guno gwe mwaka gwaffe ogusembayo.
1: Okay.
0: Enkola etambudde bulungi byonna bye twateeka mu pulogulaamu zaffe zonna ne mu waka pulaani byonna bibadde bitambula bulungi byonna tubadde tubimazeeyo bwe tuli nga tumaliriza ebitono ebisembayo era kati guno omwaka gwe tufundikira byonna tujja kuba nga tubikoze bye twategeragana nabo okukola myaka etaano era ssente zaffe babadde bazituwa bulungi ze baatusuubiza emyaka egyo gyonna etaano n'ezisembyeyo ez'omwaka guno ogusembayo zonna zonna baazituwanga bwe twazisaba era tumaliriza emirimu egyatuweebwa okukola mu bantu baffe abo abasawo b'oku byalo n'ebitundu byaffe mwe bisangibwa.
1: Okay.
0: Mu disitulikiti zine ssatu Bukomansimbi, Masaka City ne Masaka District. Enteekateeka eyo mweri mwokka.
1: Okay.
0: Teri walala wonna tojja gisanga walala kubanga ojja kufuna ebibuuzo tuyinza okufuna ebibuuzo abantu abalala nga batubuuza nti pulojekiti eyo ng'eno ewaffe teriyo. Pulojekiti eri mu disitulikiti ezo ssatu zokka.
1: Okay.
0: N'olwekyo tujitambuzza bulungi tetufunangako kizibu nti oba omwaka guno ssente tezizze omwaka byonna gyonna emyaka etaano ssente zibadde zikola ki zibadde zijja bulungi.
1: Okutujabulira mwaka tono biki bye mubadde mukola mu nteekateeka eno era mutuuse ewaku byo bye mubadde mukola
0: sebo enteekateeka eno yatunuulira nnyo okutumbula embeera z'abasawo ab'oku byalo
1: yes
0: ngezimba obwongo bwabwe n'okubawa ebikozesebwa okuzimba obwongo kitegeeza nti okusinga yasooka netunuulira ebyobulamu ebya disitulikiti zine ssatu neeraba nga obujjanjabi obusookerwako oba preventive health
1: yes
0: nga tebuliimu bulungi kati bwe yatunuulira entegeka eyo netuwandiika pulojekiti esaba ku nsonga eyo n'egikkiriza yajikiriza n'egamba nti yo kyejja okusobola okukola ejja kutumbula embeera z'abasawo abasookerwako ng'eba ogiya obwongo n'okubawa ebikozesa ku byobulamu.
1: Yes.
0: Okwogiya obwongo kuno tutegeeza ki nti omusawo w'obulamu luli yabeerangawo ng'alina okumanya kutono ku kusaidia ebyobulamu kati pulojekiti eno bwe yajja n'egamba tujja muwa ebisinga amagezi agasinga ku byobulamu ebisookerwako gonna abeere nago
1: yes
0: ate oluvannyuma tumukwatizeko ku ngeri gy'ayinza okukolamu obujjanjabi obusookerwako mu kitundu kye oba awamu kye tuyita community health naye ng'okusinga bubeera preventive health nti okusinga okuziyiza okuziyiza okusinga okuwonya nti pulojekiti eno bwe yajja ebintu ebimu bye twagifunako yawa emisomo yasooka neetereeza abasawo baffe ab'oku byalo
1: yes
0: mu kubatereeza netuyambako okulondesa buli kyalo netulondesa ebyali tebirina abaali baafa abaali baasenguka abaali baakaddiwa abaali baakyusa emirimu bonna netuzaamu bapya bwe twamala okuzaamu bapya mu disitulikiti zaffe ezessatu ze nayogeddeko neegenda mu maaso n'okubasomesa mu nteekateeka zonna ez'obyobulamu obusookerwako nga ki sanitation ebyobuyonjo mu maka hygiene ebyobuyonjo ebyomubiri ne emisujja okujjanjaba luli baali bajjanjaba omusujja naye neyongerako okuyambako ku kulondoola endwadde oba surveillance singa omulwadde tufuna ekirwadde ekigwawo nga ebola nekijja mu kitundu omusawo w'ekyalo akola ki nabiki byonna byonna nebasomesa ku ndwadde ezo nebasomesa ze tuyita communicable diseases zendwadde ezitulira nebasomesa ku ndwadde ezitatulira endwadde ezitatulira tugamba yabasomesa ku birwadde nga sukaali furesha n'ebigwa mu kiti ekyo ebitatulira kakati abasawo b'oku byalo endwadde ziri zonna zonna zonna ezitulira oba ezisiiga bazimanyi bulungi
1: yes.
0: Naki ekyokukola n'okuyamba abantu baffe okuzeewala bwe yamala okumala omutendero ogwo nebazza ku ndwadde ezitatulira mu kubasomesa twabayamba okusobola okukebera puresha y'omuntu okukebera sukaali w'omuntu ate era ekitongole kyekimu nekituwa ne bebakozesa kyatuwa ebyuma ebikebera sukaali n'ebyuma ebipima puresha
1: yes.
0: Kati nga mu nteekateeka eyo tubikwasa omusawo w'okukyalo oba basawo ngaba satu waliwe bitunde bimwe bibadde teminafuna ne kalinga bitana.

0: Ije kuhunenga tetugoka. Batuwe nije kuhunenga tetugoka. Katituja kusemia kabidu mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
1: Faba tunde wa guruwazo.
2: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa ulijo.
3: Yo mtu wabulijo radio Budu tulimu nteka teka ya byabulamu ndi na wasawo tulimu kuogera ku nsonga ya kofi nenga waliwo nteka teke yo kofi jevujirile yo ku situlo mutindo gwa basawo baffe abebyalo mbadde ntunulira wano nenda ba musawo liliani mbadde ntunulira wano nenda bandi abasawo baffe bali balungi nga temunnabonona abasawo baffe byebyalo era nga tebannategeera nti waliyo n'akantu kubabbo batandika ba volunteer. Naye kati ndabira ddala omusawo amaze okutegeera nti obusawo buli mwaka antu era yadde yali volunteer. Kati ayina kaino ku kyempisa okwonooneka so yandi kati ayononesa alaba akantu kabadde luli kajja nga ka flowinga bulungi kati era flow yako teyinza kubeera nga bwebadde kati ndabira ddala kubanga mu kuseducinga abasawo bano okujja nga bangi akantu ako kateekebwamu era waliwo abajja nga bamaze okwetegeera nti akantu kano. Do you think inti performance ya wegena kusiga langa webade?
4: Yes,
3: webade lulinga fanda wali.
4: Na yanza nyanya yanzege. Inti, by the way, tetuwa wonona. Omanyi bulichisa muntu wakola ino kusimibwa.
3: Yes.
4: Era tubadenga tujja mu nchike zenja ulonga. Tuba gamba guno simu sala. Wabula kalinga nga kantu.
3: Kasimo
4: baka motivation. Yokuzamu muntu amanyi okola chi. Omulimu gwe. Era che chintu chigenda kusigalawo. Yes. Era tubadde tuchikola buli kuota. Sibuli kasera, sibuli runaku. Okuja kunga waliwa activity. Eya ministry webezewo. Nituwa gamba kuwanga tatuina bale kama veganga bonolaba wetugendo gabo obutimba. Era abantu abankizo mchindu chino bagena kwa wa VHTs.
3: Yes.
4: Era nebi ntiwe wa kolabio naka we plani za government. But nulira nyo data avude kuground because bebali kuground. Na ye chokubanga tuwade tuwa waya kasent. Era tuze tuwa tendi kanga tuwa gamba. Kuwanga mkusoka tuwala babantu nga bajja. Nibachi ya person ni bagamba hafe mtufule ba VHTs. Ni hati bagendo chizu ulangobu senti webafuna. Mwatu tebuja bayamba. Katukenze tuchivajamu, netutegeke nkungane yomubialo, netubasomesa. Nabwe ni batandiko chitpikinga, ni bakulachi. Edaba aliba zemu nga balo uzabiamfuna. Bama la nibavamo uluvanyuma lukubantu tugenda kwa zisama simu ngedaba la tebaga tegira. Atela bali uweza antiga na masimu tukaba denga babwe. Netuba tegeza antia masimu siga wila gagena kubaga londowa. Okay. Londolewa. Timuli part of government, nkereche chintu cha government, ntisengo chilaga jalira nebachikubako, oino chizao. So, tetubo ononye, wabula tuwade tubagiranga, ngwele omuntu wana akola, atenga tuina yo omuntu, aliwiri ngetuwa bulikuota. Bambi netuba waya akasimo.
3: Okay.
4: Era na chino chetuwade tukola bulikuota, chigenda kuwa chikolewa, mubulikuota, na dale mukugema na activities eziba zizeo. Yeah. So, uliwa dembo mukozesa, era, ate mu abantu mwa babade babakalubiriza kubanga babade babateeka mu system nga bamu tebaba wayo byafaayo byabwe. Yes, era mugenda kusigalira VHT babibwa abazo okuwandika okuteeka mu system tabba byama. Wabula atuyambako okubanga information iyo nekwatako etuuka jeino okulaga.
3: Yes.
4: Ku ministry okusobola okubanga tuba planning la bulungi. Kubanga tugenda kutuka ekiseera nga tetukyaina mpapula. Nga buli kintu kyonna kigenda ku computer.
3: Yes.
4: Nga nibwe abakuwadde referral balina okukebera mu computer y'eddwaliro gyakusindise kubanga buli ddwaliro twataddeko computer. Yes. So kakati gwe bwanakuwa referral nojeno nga

0: Ze chonko.
1: Wanji sebo.
0: Wevale tuereza.
1: Wevale kutuuliriza.
0: Amanya ne deba dugaira Ibrahim enzige nga bulijjo.
1: Mm.
0: Alatawa abo mbasinye na yana tawa yabo dagala emba dempesa edagala lya pulesa.
1: Mm.
0: Baliwo mu wevu kumansi ndi yayogedde ku dagala lya pulesa.
1: Mm.
0: Tubulire eddagala lya puleto line bamusimamu nga ziri nnyenga
2: kwa nsonga nti eddagala pressure lyamaanyiko ate lya bbeeyimu kati eddagala eryo libeera ku ddwaliro kakati bw'obeera w'essembabule libeera ku health center 4
1: yes.
2: Nga bw'olaba ey'essembabule nga bw'olaba ey'entuusi nga bw'olaba endala health center 4 ndooza zeezo bbiri ssembabule n'entuusi
1: yes.
2: Kakati eddagala eryo bw'amala okukebera akusindika ku malwaliro ago amanene bukomansi mbiriri nga butenga
1: yes.
2: Masaka site wo wonna weeriri kati ekireetesa nga ttono lwa nsonga nti liba lya ssente nnyingi kati tuliteeka ku malwaliro ago amanene olw'okuba nti liyinza okukendeeza bajeti yaffe ate yogula amadagala amalala amangi
1: okay.
2: Kati ne tuliteeka ku malwaliro ago amanene n'eddagala lya pressure oba n'essukaali kati bwengezanga ffe ewaffe bukomansimbi bogende butenga weriri obudde bonna
1: okay.
2: N'abalwadde abo bennyininyini tubeera nabo ne kliniki yaabwe olwokutaano kati bajja ne basisinkana buli omu n'atwala eddagala bali amyezi ebiri nga balijja ku ddwaliro lyaffe ebutenga ne basobola okuba nga bakola ki nga balikozesa naye ssembabule simanyi kliniki yaabwe lwebeerayo naddi lwe baligaba naye engeri eddagala lijja ku malwaliro ga gavumenti lwakuba liba lya bika bya njawulo
1: okay.
2: Sijja kusobola kulikubulira kati kubanga tekyetaagisa nnyo oyinza okuba siri okozesa liba lya bika bya njawulo naye nga libeerayo ssebo.
1: Ssebo, otandikira wewakomye kato Julius.
0: Abasawo abalamutiza kati ekibuzo kyange buza abasawo nti omuntu buli bwabeeraawo nga takoze nnyo era atakooye nnyo nnyo obwakale nti atambula olugendo luwanvu nnyo n'abeeraawo ng'awulira omutima gumutunduza ne gumukuba gubuukabuuka kwettaaba naakwe guli nga bw'amaanyi nnyo kakati omuntu oyo asalirwa magezi eddagala eryo mbadde nsaba bambulidde akozesa ddagala ky'okutereera omutima
1: gubanga
0: katogiri yadde
1: kato Julius omutima gumutundu gabeerawo n'agulira nga takyagulira nga gulinga okugenda omuvaamu naye ali nkoma
2: nkoma sembabule
1: yesu
2: esebo kakati kato Julius oyo nja musaba enkoma ayinza okugendako oba bayitawo lugusuulu aliwo eddwaliro eriri awo baliyita lugusuulu ndowooza oba waliwo eriri wano si kawanda naye waliwo ng'ovudde enkoma naye bayitawo batya akatawuni akali awo nawo waliwo eddwaliro erya gavumenti ere center siri kakati n'olwekyo mbadde mmusaba asooka agende bamupimeko kubanga ayinza okugamba ntambudde omutima ne gukuba nnyo ayinza okuba gukuba lwa kkoowa
1: yes.
2: Nga si mulwadde ate si kirungi nnyo omuntu kumira ddagala nga si mulwadde kubanga ye ayinza okugamba mpulira omutima gukuba nnyo n'agula ebika by'eddagala byakola ki byasitubira akamireyo panado kamireyo diclofenac balina amadagala gaabwe ge bagenda ne bagula ne bakola ki nti omutima gukuba nnyo ojja kulwaza obulamu bwo ng'omira eddagala ng'ate toli mulwadde n'olwekyo omuzeeyi kato Julius nja kukusaba ojje wano mukatawuni kammwe awo mmanyi waliwo eddwaliro neerabiddewo ng'ovudde enkoma naye wakonera ku luguudo olugenda empigi olugenda ewa Museveni era olwa Collins lwe baakola waliwo eddwaliro eriri awo basooke bakupimeeko kyekisinga obukulu toteebereza nti bwe mpulira omutima gukuba nnyo kati n'olwekyo ndi mulwadde wa pressure nedda ojja kugenda ogire ate ng'obulamu bw'obukyali bulamu obwo obwonoone ng'omira amadagala g'otateekeddwa kumira nja kusaba muzeeyi kato Julius ojje ku ddwaliro eryo bateeka okuba balina ebyuma ebikebera singa obadde waffe nandikusindise wa VHT ali okumpi najja n'akola ki n'akolako naye oli saidi z'essembabule eyo tetukolayo ba VHT beeyo tetwaba wa byuma ebyo naye jangu ku ddwaliro eryo bajja kukebera era bakubuulire ky'oteekeddwa okukola naye totya nnyo sigamba nti omutima bwe guba gukuba nnyo n'olwekyo ogenda kufa
1: ebyennaku biseko oli kuyo omuntu wa bulijjo radio budu tusigaze eddakiika ziri bbiri n'ekitundu nga tuzikozese okuwunzika musawo Joan kantandike naawe wunzika
3: abawuliriza ba radio budu mwebale kutuwuliriza era

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Ah, mukama muzeyi.
2: Ah, wangi.
1: Mwansa nyusa.
2: Na yate, ikikolwa chikwakora, chari chikolwa chirungi nyo. Kubanga bisele bisinga. Umukubi wengala bi abamulala, ati na bibi amazina abamulala.
1: Abamulala.
2: Na yenga ate, bakazala buruwa, buwasuza nganga tutunula. Kurusa, bamba bera vida. Na yate, chikolwa chikwakora.
1: Nagamba.
2: No lete na nyoko kumasi. Emuweze chitibu wanga mama wa MP ati nange no jionjua mwe suti nitugele tuwe so mkwale chitibu
1: mubele wali bagenti beba bazaro mubaka wabantu
2: nitubele wali na fekatu uti webala irida ba nange kuno kwa nabuli
1: ne mumbu giriza nange wanga buwentu nuleno ndaba mama buwentu nuleno ndaba gwene nganti
2: kucharo kuno
1: nekulida nganzi jude
2: okuvoru kwa kwa babantu ne ku TV
1: kuno wameka bali walabiseko ku TV
2: ngo kute kitabo kila ganti orayide muri nyali akatonda
1: ankule mbere
2: bo gendo kubera member of parliament webali nyo watu wese kitibo
1: Ede ndoza kati ku maduka omugenda baba wabu bintu
2: bampita tata we mufi era bagantu ne baba tazena zo
1: manya zijja
2: tata wa MP otegedi wali batandise yo nokubalirireyo
1: atenga babalachi
2: bwe bambalirira bagandi kati oyo kafuse nankani MP buli mwezi kawumbi buli mwezi kawumbi
1: kakavawa
2: baba wa kawumbi
1: jaji kati ya Katia
2: mbuke baba shashula buli mwezi
1: abantu nabaku tusubira anti sente tufuna nyingi na yote wali sente
2: abantu bazze wano baba agala okumpa embuzi ezama banja abagala okumpa egundi
1: abagala kutwala bintu byo
2: ezama banja
1: abagala kutwala bintu byo
2: anti mbu bagira bachega gwe
1: bali kunze
2: mbu bwana mwembuzi mutabani wajja kwenyola yo mwezi gumu abugule bonna nembaga abana sinze mupi
1: wali waliyo busente butono kala te butukira butandikira na mumabanja
2: nze nazala buzaze mupi ne sinze mupi
1: obusente batu basa sula butono butandikira mumabanja kwaka tibagenda kusoka baba tuweyo obukadenga 10
2: Urubunga bwe bwaki
1: obwa kwe kubako mfufugula masuti agatukagana no mutindo gwa parliament
2: Olumbu ogendia mweno nga joli
1: abagalo yambale suti etukagana no mutindo gwa parliament abantu wayo bukadde nga 10
2: suti ya bukadde 10
1: atogulemu ogulenze enjawulo
2: ninga zonna wa musete bukadde
1: ebako wayo bukadde nga 10
2: suti nanga
1: kakati ate bagala tuberenga tutatuine entambula Ere tukagana n'ekitiibwa kya MP nga tayina wesobola kulemererwa singa oba oyagala kutambula mu bantu bo bokiikirira
2: naye erikwa ezo obukadde 10
1: kale ate bagenda kutuwaayo naye nazo sente si nyingi obukadde 320 tugule motoka
2: obukadde 320 bugate ku 10 obukadde 330
1: kati 320 tugenda tugule ku motoka enene ezinasobola okutambula nga tayina weeserera ne bwabanga abatuuze bo bali mu kisenyi wansi ng'etuukayo n'evaayo
2: eyo ndowooza eba etunulanga eggulu
1: zizi zino emmotoka eza bulijjo zimuvubuka yeezimba
2: kati bagenda kuwa n'omusirikale
1: ate omusirikale okujjako nga nze mmusabye bwe mmusaba bamumpa nga mmusabye mu butongole nemba w'ensonga lwaki neetaaga obukuumi era omusirikale bamumpa
2: ate nankani bakuwa ne mundu nekubera mu kiwato
1: era nayo bwemba nga ngisabye busabi nengenda ku polisi nengisaba nemba wane ensonga lwaki njeetaaga awo basobola ojjimpa
2: tukaleta nga wano kabunduki
1: era bampeeyo entono ey'omu kiwato
2: osobola okubanga tokanga bantu
1: era bakutwalako ne bakutendeka n'obanguka mu kugikozesa
2: ne
1: bagikuwa
2: ne bakubuulira byotalina kukola nayo
1: n'ogisayiningira empapula entongole
2: naye weebali abantu baayo kino ndowooza mpaka myaka gina myaka nga bakyogerako twabadde wali nga tumema waliwo neyatukutte
1: ate nno ne mu byafaayo mwasigaddemu anti kubanga obutambi obwo bwalabise ku miti ku zi TV kati mu byafaayo by'eggwanga gyebuli
2: olunaagira nga babuusa
1: ne bwewayitawo emyaka 2 basobola okubuzza
2: nga wetuli awe
1: nga mwemuli
2: Waliwe ya tukute nankanya chifana yiku TV. Na tuse na anda ganga tuanyili do kamari. Tuanyili da. Tuanyili do kamari na gendo kudanga haka inati. Tayagala na kasi.
1: Kakati yezo ze ntuyo zo. Ntuyo zo kuwele lako yewele keleza. No gamba kansomeso umuano na afuke wa mugaso. Katiebi gendele wabio liyebino.
2: Mwebali
1: biendi mukati
2: mwakoze
1: bino bya wanjagaliza
2: tonso azija
1: na
2: abazukuru nabagambi
1: nimbagando
2: za bakita mwe mubalaba na mwe njagala mubere mutu nga buli mwaka tubamu na akakufuira munju
1: ewe wao
2: buli myaka tubamu ne echi so kinene ngecho big event
1: usajja mukuru no luzungu
2: okay kati ngambe zino sente zikolente
1: akakati zino sente za kwe kuumisa Nse kumiseke waka
2: Nse
1: kumiseke waka
2: Mpuzi kilara Elie ntenzungu Inatilo kuzara Waliwe bange dene sabiti ya muna Ewa gambo gena kuwelezo musawu Ajajekebeji
1: Baba gambe gundi
2: Aluwa
1: Chiimba
2: Chiimba natura Vela atambula kupichi muna kwa agenda Simaya na genze wa Ajanja babisoro wa atambula
1: Anti kakati nebo emba gambo gambe chiimba Muma nyantie wa akumpi Kakati mumutegeze Kwa obaka nebo wabataliwo mubuleka we wakawe
2: Pojiba mugambi tugendetu mugamba akirire wanu
1: Aha Ndibu afuru mewa kaso kera wanu
2: Baba gantei nene nyo Inzo kulemelewa kuzari
1: Ateka tibu achimanya Katatata ndiko chiro ndora Mumuwene chitapo chenteno Amanye baju wa kisadi Kati ya soboro jiba laburu njao
2: okay. Kari
1: mukadono munda vida
2: Amina.
1: Mugambe mbade mpisewo
2: Nange baanda
1: Mula musako no kuba kulisayo Kumikolo ngabwe jali lulibwe tuwali Kupangu kufado tuwako mao mbade sidanga mubaraba Enge mikolo jimpu batubade tulimulebo lebo
2: Na yeo mukolo kwa wow.
1: Omukolo
2: Buna guwagambo mutongo le kutugendo kubela fena Nga weba zabaroni
1: Gulinde
2: Kakakula
1: Ega hatumaro gira ye miezi nge vidi muparamenti
2: Guba ute guise
1: Guba ute guya tawa kweba zaba antu bocho chitako Te chitako
2: Kari bubanga gubo jizibo gambi
1: Nsonge nkule vela kuba tekera tekera vya kunywa na kulia Nevi dongo nebivuga
2: Amina
1: Kari Kari munaye
2: Atuka hurungi
1: Kari
2: Kando zodo fune ne deleva Memba wapare metate guwevuga
1: Atenga luachi sevuga
2: Utura mabigonga na gaga
1: Muzo ivanai
2: Kari
1: Kale tata
2: Yee Mwana padise milioni namba

0: Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Yosubidwa nebyo tanyonyo set tubikuletedde ngambe byemizanyo gabwe bibadde munakuluna yesawe tubikuwe obutakulekira yo enye program twat kwenkuka sports special okuva kusawanya paka mukageze kilo gabira mauli gabya mizanyo tule tukenkuke ekitundu ekisoka wana ku radio bujwa.

nti ye world number 1 era lido statement ya jitaddewo bwagenda okupera nga wetegereza then mu basajjo ba mubami akobori yakbi wuyi sato 0 tienili yakbedi dias acosta sato 2 faria yakbe stufu sato 0 sivaida yakbe wautoni zabade sato 1 akome yakbe varejo sato 2 then ye selundoro yakbe yanixina so ibade shocking result eram emukwezo jotogede ko nti ibade yewunyisa mukbanga yanixina ye yali seeded number 1 so asodo kupera ngatasi matuse mwana mwenzi agoba ita Juan Manero a Selundoro okubako mugwanga ya Argentina era asodo kupera nga amwisi so speed BM zibadde muka actually sine ya sosi na wangula sets bili za sosi mukaga satu mukaga bili noloza nti awachi gadde ni yaka saja kamulete de nekakula kambaka nekampa musambu tanu nekampa mukage nekampa mukage so nasi wa kingu guze ye wana ya Nixina. Then tiafo yakubiye ukazi umuseti satu kubiri atenga Selundoro njagala kupera nga bategeza konchi mamanyi bali ba Selundoro babiri kakati Selundoro omulala akubiye Augustone akubiye umuseti zibade satu kum atenga Landaluche akubiye Copriva satu biri then Itabiro aise ukuokova akubanga ye Vacherotti ya with the dual wins na yagwadde somukulwala atabi mwana mwenzi kubaita Tabiro nafuna walkover then Augam Alisime akubiye Buruchaga satwemo kakati tyogedde konchi muri mukabu Luganda babiri ye Francisco ne bonda beba Selundoro Francisco Selundoro ne Juan Manuel Selundoro era mu muzanyo gwa tena gwe mulundi gwe tulabye abo Luganda ne batuuka ku mutendera ogwa round of 32 mu Orlando Garros mu open era kitabye mulundi ogwa 3 kubanga tujukira abo Luganda babiri okwali Misha Zverev ne Alexander Zverev ebatu kabo nabona mu round of 32 nga ba Luganda mu 2018 tujukira ne Gene Meyer ne Sandy Meyer mu 1979 so kuluno kibadde wakati wa Francisco ne Juan Manuel Selundoro bonda ba Luganda bwagenda kupera nga wetegereza then kakati era omwana mulala achagenda maso nokupera nga wandika akola amawulire ye mwana mwenzi kubaita akome kubanga twabagambe yakubeva ratio bekubide no dalaba gense paka mseti sitano nenga kuume muto achali yanga actually just any meka 17 na kuchinana musati era afuso muzanyi wa tena akwata kipe cho kutano okutuka mu third round ya French Open mu singles akubanga inali kodi wangu itanga Michael Changa mulukuni nda chinana munana yatuka mukota nga inemi akajali 16 nenda kuchenda mulumo ne Kent Akerson mu chinana mu ena yali miyaka 16 nenda ku 10 ana mukaga ko John Alexander mukaga munana yatuka era mu round of yatuka mu third round ngali nemi aka 16 nenda ku 328 ko Sabi John Bogi mulukuni nda sabu mu esatu yatuka mu third round nga inemi aka 16 nenda ku zali 3 ana mu mwenda so mwana mwenzi gwa item Moise Koume alabi kanti azegawanye era fuso muzanyi watena akute kipe kyo kubiri oba achas akwate kipe kyo kubiri mukubira omute nyo okutuka mu third round ngali mu grand slam ye soka nga muto nyo akubanga amubite ngawo ya alio ye Rafa Nadal Nadal yatuka mu Wimbledon mu yes yatuka mu Wimbledon nga muto nyo ngali mu grand slam ye soka dala by then yali ya nemeka 17 nenda ku 12 mbera nga buyageza ko kupera nga etambula gwe muganda wa fauliriza radio budjo radio yo muntu wa buli joso French Open ani yala bikanchi mukasera kano yakute wansine waguru actually wesanganga mukasera kano world number 1 ne world number 2 mpaka zino tebali mu akubanga Carlos Alcaraz ye world number 2 then Yannick Sinner world number 1 bambi ye Alcaraz yavamu wa kulwala Yannick Sinner bakubye mukobe era kibadde kyasemba kupeira mu 12 mu Orlando Garros nituka mu third round nga world number 1 ne world number 2 kubonabona tekuli kono omwali ko kubanga ko yali Andre Agassi ne Petr Sampras bonabona tewali atuka mu third round then ye Juan Manuel Selundoro okubeira nti ya Yannick Sinner afuso muzanyi wa tena nga mu ranking zali wansi nyo na pa world number 1 kubanga Manuel Selundoro munsi nayo nali mu kifo cha 15 mukaga then yakube world number

0: Pearl Bank. Pearl Bank. Grow. Prosper.
1: Komie wonga ya mani ya mugundu gadenyu mokuchira se waliona bie. Hello Mr. Right, komie wo. Musizone yokusatu kustatens makurachika ukutandika nga 15 mwezi kuno gokusatu. Bulirwa Sunday kusawa bilia za jiro. Eno yeshayo.

0: yo. Tuchayongera yo. Odi disebi mizanyo. Wano mpugwa mjua tukwe nguke sports special. Echitunwe chiseuka. Wano kuredio buju.
1: Uchali ku radio budu wa radio eyomo ntuwabuli jio mwebali nyomwebali lidala mwebali kupiranga atemu uliriza mwebali kupiranga atensu nga mstambu za bulungi tuine dachika kumina bilizoka hukuli kesawa etanu ezechiro ezechiro echolu na kuru waliru then tuolekele chitundu echokubili ngabwe chigendo kupiranga ate chitambula hagamba chimunyuanyi waswa Joseph Chigando gambo tia manager wa timu y'essomero eria Kabale Sanje wewe kuiranga te joli wewe kuiranga te nsonga zonna ozitambuliza ddala maridadi sana mukasera kano bonna batulabire abaka Kabale Sanje bagambe tubatumidde ko nnyo nnyo ni ddala bebe kuiranga te nsonga batambuza lunja ngambye nti asino bwene wangula mu weekend yala bikanga jja kumala wiki namba nga tava waka kana awele kuyanga atejoli awele kuyanga atensonga zona ozitambuliza ddala maridadi sana tucheyongera ko nebyo mizanyo nga bwe byatambudde nga bwe bitambudde nga bigenda kuyanga ate bitambula anaddala amwek
2: mwele kuyanga muchaje ku midako radio budu so nyongero bajjo kizako Ronnie Sports Center mu kibuga Masaka irimu abetage byakabi bikosewa mbiye mizanyo webiri abagale mijoze ja timu zezo zemusingo kupera nga mugoberera no kuagira mbulaya mijoze ja timu za muwejiri jukirenti tugenda kuingira campaign mpya so mijoze ja jason mpya mpola mpola magezi jatandiso kupera nga jifunika kuku mpola mpola abagalira kamanya ni namba services weziri Ronnie Sports Center deni abagale ngato zompire ziri original weziri mubike byenjawulo okubira dala kuchikecha crazy first then nebike bidala then yabagale mipire gisambi wa wejiri oyagala mpira kwa mountain then painter oyagala select oyagala balloonista so nempi nebidala nempire midala minchi wejiri emitufu then yabagale batera manya nebigamba kumijozi ya umujozi nebo bato kuguza Ronnie Sports Center nenga bandi bado yagala kelinya ne namba obechi gambo iyo service tujukuweleza no mutima gomo so jangu service yo jifune Ronnie Sports Center so nebyakabye bilala binji mijozi gesazali abuduwejiri najo jangu jifune so tuli ku Mutio Complex tuli ku Furo eri ku Main Road so bwo genda munyendo yingirira mulyango ogo ogwekizimbe echa Mutio Complex opposite ne Tropical Bank yingira munda mu kizimbe dala paka kulumu namba na mbiri jojo kupeda ngutisange vya kabiyo bifune kulumu namba na mbiri era mulyango uingiliro jokula bugwe chipande cha mubanga chiliko Ronnie Sports Center wansi wacho waliwa madam alimu ambulele ya red so oja kupa kusimu za feo obotele waka kwa WhatsApp kuziro msambu ziro munana nya biri munana nya biri satu neziro msambu nya emu chenda mutanu insambu msambu zero mukaga ye Ronnie Sports Center kakati Masaka eno mutekateke ya Masaka District Football Association 5th Division League olunaku olencha waliyoko ku mipiira ekijjo okubeera nga ginyoka gwe muganda wafawuliriza Radio Woodham radio y'omuntu wa bulijjo era ku bisaawe ebyenjawulo tulaba ate bichi ebijjo kupera nga biva mweso games so tungire kupera nga tubategeeza kunti actual lunaku lwaliwo nawo nalo wabaddeyoko kumpira gusobodde okupera nga waddeyoko ku mipiira egisobodde okubeera nga gubadde nagumu actual ogunyose gubadde wakati wa Soccer Chance Academy ebadde ezanya n'ennyendo Diamonds era mpira guno Soccer Chance Academy egwangu de goals badde biri ku bwerere goli mwe badde ya Musambiga Muhammad mudachike badde ya 10 yeti mbo mujosi namba nsavu musamvu then go number 2 bade ya muonge Faruk mudachike bade ya nkaga munya yeti mbo mujosi namba 10 so timbade mnyo kadi zili yao actually timu ye waka ifunye mkadi mwe ya chemvu bade ya chimera Moses mudachike bade ya makumi ya vili munya then timu yo kwawe bafunye mkadi mwe ya chemvu ya seba gala Daniel mudachike bade ya mwenda kakati ulunaku ulencha tugenda kubele yoko nimpiri ili jijo kubele nga ginyoka mukubisa webinja olosolo kupera nguba yokolo bulwe chigere nola ba kumipira ejo so Kampala University Masaka bagenda kubinkana ne Masaka Royal game ne genda kupera Gayaza yokutsawe che Gayaza sawa zigenda kupera 10 eranga ziwa Emmanuel yagenda kupera wakati then yagenda kupera ambi wako simpe wako sima ne asimwelo na udi wanda bagenda kupera bawubi babutambala then onakolo lencha still tujja kupera ne game ya bidde memorial ne butenga FC game ne jja kupera chera era kwa kupera usawa 10 zeka ungezi so referee agenda kupera Sirunjo Moses yagenda kupera wakati then ajja kupera ambi wako Nampa Vincent ne Bali Isaac na ye agenda kupera ngauba katambala so neyo lichi nayo bwegesako kupera ngetambula gwe muganda wa faulirizo yo mutwa bulijo radio buto mujukirenti ne ku Saturday tugenda kupera nga tuberezamu ne a fourth division league wali mu Lwera group nga tulaba game ezigenda kupera nga ziwera wera kwa kubisa webienja ulo gwe muganda wa faulirizo radio buto era nga neno ligi na ili mukona kubanga tunagenda kuingira omu mid June eno ligi nga naima so kupera nge kubwa oruku mutwe mumbira nga wegesa kwa kupera nge tambula so bana Masaka ligene wabesa besa nyo na yesi banga deni na yesi olo kupera nge uzikiwa era ku weekend na kuzumwe zinga makumi ya satu ija kupera Saturday tuja kulaba game ya Masaka Sunshine FC ne Saza so mpiro kukuja kupera kukisawe cha Erikambio of course Erikambio mikisa jawejeja murijono liji katimitini jayo ngedo kupera nga jikewa uluwa madili geba koze mujo chitegeza nti timu ya Kasanje FC chiri mungalo za wika wakati okuja murijono liji kiosu vila nti they deserve na kubanga baina squad engazi atenga bazenge ba machu wali nze mupira atenga ile bagusobola so Kasanje FC so mikisajiri kubejija mu regional league atenga ne kino nyi timu za Feze Masaka Studio City mu regional league razi kya kola bulungi kubanga kebere timu ya Nyendo no chance weli okusigala mu league yo then you course Masaka City bali na kumpimpi wano akutimu zeziri mchifoni nabe mune namba biri so laba antiezo teams tusubina tizigenda kusigala kakada Kasanje ni wababa vega seko neziwele optimu sato so laba anti wano Masaka tu chiba china wechigendo kupeda nga chituteka tetu ganyi tetu ina timu yonayo na mu big league tetu ina timu yonayo na mu top flight na ye mpola mpola wawo ina timu zinyingi zonani so stabilizinga wane kustabilizinga kwa biri chitegeza anti chance yoku puna kwa timu ya mu big league inzo kupera nge ngido kupera nge tangaziwa so Kasanje nga wabacha ajudu mizama nyo weekend nubo bagenda kusamba Master Kayaz ikabu woko jegwendo kunyokera then at Vision FA no actually Kasanje jia kuzanya Divine yes Kasanje jia kuzanya Divine mkasana Kasanje mpiro kwa jegwendo kupera nge tindi ga egendo jhrdm Divine mbeda nga wegeza kwa kupera nge tambula kwa mkanda wafaulidiza radio wutu radio yu mtu wabulijo sumani jawe Kasanje tutegeza game ujima sambio kuzanya mwapa hapo mize mutia nga muzanya banda fa Master Akeyaz kubanga game weyo ya bade wenda kuzumwe zinga abidi musatu mwezi kwa bade kwa kutanu bwogendo kupera nga wetegeza ku weekend yemu timu ya Vision FM ya kwa lidama lidi aga bili bili ne Masaka Sunshine FC kwa mganda wafaulidiza radio wutu radio yu mtu wabulijo actually Kasanje mpira kwa ya kuchimie mpira yes ogwa Kasanje basa ulo kupera nga bako labulungi yes game uja basa mjo kupera nga baza nya wagendo kupera nga wete gereza baza nya Divine na kuzumwe zinga ogwa Divine bago wangula zari go start kubiri then game ya we jibasa mjo kupera nga baza nya nebawangula gole ya bademu kuwerere so ulaba nti nga wacha ajuru mizama nyo ye timu ya Kasanje era Kasanje shuwe genda kujia kati eri ebe singako eri kambi ya akademi obwoni do dala obwoni do dala kumpi obwoni do nga munana so chiba chinene nyo era Kasanje nga wajiru mizama nyo baba bali kunje goye gezi ya jukira jebubundeko bakuba Divine baji kuba ku Tuesday actually Tuesday bakuba Divine mpira gwa kubali babanya mpira gumuko gwali gwasigalira baji kuba 3-2 kakati ate game yabo yoku weekend yobaji wangula goals goal yali mukubwerere so kupera nga bali 8 points clear kwa guru wa ECA. I think it can be jageza kwa next time kulwana kuja mu regional league, of which chance bidanti ne wano bali si wabi abeli gambio okusinzira ku kubazanya he bayina kubanga urumu timu eno mujiwanje ebintu bingi na ye omulama gwa academy yo gwa sigwa kuba nyo league za wano nti of course bayino zibiramu they have to compete ne ezo league zibayamba ko kula zibayamba ko kuba kuza so tuizu mutadamu kulaba kusquad ya bera uko kwe mabega koko wali nga timu ina mbuga ina yes mbuga kafero wali Elvis wali ina o Hamza ina o Bayisima ina o James ba ano dinga wali timu ina ina yali weringe jude ne for now kakati ya wazanja mba bera bweru then katimu ni wabakula transfers era mwe abakuba koko muliji nga ni musamba koko ni James ekina kupera cha kwenyumiriza kwanga timu ni atanikira mu 5th division kibinja cha wansi nzukira twagenda koko ni bazanya mbide memorio ni bakupakira byambide goals musamba James yabekwira ko goals 5 kakati omwana ya facinga koko James nga muzanyi wa mbide memorio yes ayinza kuba James yabakupa goals nyingi ne bwawulira nti kubanga babomba wakana noku wakana uli bwalaba nti James nti aliko AGF nti yali yabadde yakubene gole mu kwezo yale search kopo so babera balabanga babera bawulira ngo kunyumya film najukira akasaka ku ya facingira James nga kali mu kali tunsi nalabanga James ayina ne chances anja Champions League nti okuva mu kali tunsi wambide memorio wesange ngoli osola no ngaje musasola club kila ku Old Trafford in case ngati mwewe sodo kupera ngira bikira mu league phase so walona bali bo wakana be bali ba side side chiwangala ngabo bagate kisoboka okubango muzanyia James ya kuba chiwangala gwetwaza nyawa nunga ateka tiyali yali ku timu ya bazungu akuba bazungu so ngabala bange bitakirizika so okufacinga ko kabana bano kubanga kirizo bagana ti abazanya bali mu timu zezezi like Master Cares, Vision, Divine banzo kubanga te bayina new opportunities zinkanankana neza eza abazanya beri kambiyo kubanga omuzanyi weri kambiyo agenda okubera already nga ina opportunity yeke nyine kiba kiri eri yo kwestula ti omutindo gwe kubera nga guli waguru abera ina opportunity esolo kubera nga evao nagenda emitala wa mainje nagenda mulaya so wali mu pesinze ko okitegeza nawo beda party yebyafayo beda part of his tree abazanya abo so cyangwa nyo kusanga angelo gwembadde mulabo wano atinga buket da atinga ne yajwe ni ze James mu AGF oba ku team yonayo na mu Denmark akoba mbulaya baisima nawo kasera busera ba ano di kasera busera so nenga omulamo gwa academy eyo nokubera muri jimuno sibya kufira wonti basumu siwe nyoba je na ye kusigala nga bali ku right track abavuka buli giongera okupera nge bakuza katate buli obaddu sa speed ne baganti kakati muli nyiro mu regional league bato okisoka kati bavuka bato squad infunda wesa nganga baine ko kwanga olumu kibadde kijja nga baine ko Saturday game ya league then nga baine yato ku Sunday academy league kati bamine wesa nga mu squad okubera entini ngaba ino kubalansi nga minutes
3: yeah.
2: Ku Saturday oba flanka za nyemwe dakika ngana karadenga nekusana ino kube yali academies so tugendera ono eche chiba chiriwo kubavubu kabo yo reach I think na yo simbi kubo yungiro kupera ngeba kumanga bakula so nenga ku Saturday bagenda kupera munsi kende saza mujenga munywe de mugenda kufacinga Isima mugenda kufacinga Arnold Isima yabadde very dangerous abantu bayine bamanyirira naye Joe yabadde bazanya timu ye ya Vision actually muzanya sinzo bakulietinga mu mixa je mingi jandi bade juvamu goal era yamazana afuna mu assist then Arnold buli Isima babera ne Arnold mu kisawe otegera anti bubera butwa so kakati yabokusaza balabula Isima wali Arnold wali naba zanya wala webali atene tola chalaika inzo kubao katulide chivoko wenyo kwa urunji akuluna kwa ulomu kaga kusawa kumi mjene yuko mitanu tanu mjia kusasulida ku mjia kwesa machant code musasule muingire mulawe ndiba tujinyumirwe ati tulavisa za UCHF mba akade kanoko nakuna kiva degeza kukubiranga yete kikira akademeyo then aba kasanje big up so manager big up ni timu yona baba imbera mujitadeo era tuinso gamanti tuwa tuwa za yuzamu advance murijo nolije muinzo kupiranga mugenda kulavikira next season dulichi alichia gwamwali mugenze ni wabu kwa ukebi ya kwa format nisichuo kama kasera mpawe kaga ni chiva tata aganya ni kumunudi kuna tusubi danti tewali na chimu chigenda kupeda nga chiva tata aganya mugende muzoganye atene yo leech mwangede kulagati ni kukuli ya mwuri ndi mbali rede wakupeda nga mwji competing ya regional league kari ino bibibidi ya Masaka kubibi nje vyo kuli ya chawli la group of course ne 5th division league
1: kali mbira wetu wetambula kuredio budu kuli radio iyo muntu wabili jio hagamba che mkosebu majimo gambo tia wule kupiranga teje uli omwagizu wa klabi ya Chelsea sawe soka wetu weko mekereze dua tugina kupanga tumula muko then tujene chitundu wecho kubili ngabwe chigendo kupiranga teche tambula tovao
0: agamu kwa buge tuwa kulete de chika kuwande mchitundu wa chisoka chikuma mchitundu wecho kubili ukukongida na malala uudilize program tuwa tukenkuke sports special Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ezekiro. Budde bwa kisisi mukechi belebelie. Webale kuuliriza Radio Buddu. Kuli kumacha muli mnaku. Kuli kumacha. Tuning guy.
3: Abenye dovasi kabujo senior MC Madim kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
4: Yanze Jackie Petra, the dopest female DJ ni gana kapala Masaka. Watufetu jitani sepaka nya.
3: Mzee jaja mwemze ikamade weswa kwa kamino staino za kayo. Fetu shimbu de.
0: Program is teka kumunkenke. Kuli kumacha. Program selu kera.
3: Kambo kese Uganda mawakoze sabu na enge chari kosese sichirana. Kwa mburu na bachara.
5: Onine kwa na jambu vende tewetaka kwa mburu.
3: Wetaka kusoka kunaza chogo.
5: Oh, chogo.
3: Genda kwa gire tuko gire. Jakamba yonzo na.
0: Kumina bilipake nyezo kumacha.
6: Kuli kumacha muli unaku.
0: Toji subwa.
3: Kano mwala mruji kare alanga bakutu teko autu. Toyo gira yo gira nyo.
5: Nyo singano mwala bakulese autu. Roji nori okota ni kwa. Evi tanda vya omikaba.
6: Bili mwevi ku.
5: Bili mwevi ku.
2: Mwevi ku babi fuyo.
0: Kira ngo tuninge program selu kera. Kuli kumacha. Wanuk radio budu. Radio yomu tuwa wuli jo. Enowe vera mede.
7: Fawa fuma netu kubweza. Natuku kabule choche nini

94, trust Odies. Ngwasene gumulala atebye tuchagenda maso. Tugenda maso. Bunya bali mugweso nsula. Bali kumutesa mupati ya last year. Abagizi ba Barcelona ngabakulembeddwa mu baba abakulembeddwa muko Odric. Nebali tu umvubuka wo munyendo bakwa penalty babaita bakwataza strength. Ya Mansula penalty za fokamba la nena flat na Ashideno nena Mansula ezawo. Utuba kuba numusajja wabo wo munyendo. Twagala muzanyi. Nia babu wakizwa basuru na atyobu kudu yonga mwa ususa. Ukano kuleta haba Chuba. Chuba ya Masulu wunya wafewo na wuna. Diyawu Masulu angapaka kumpidi wa gulumu vivira. Vivira vyo chisa ucho kumutesi nga bango nuvuka wawa. Zero 7 0 9 67 35 94. Aganya kalala kanyo daka sene. Tulikuomu kuomu. Bali mbwe kuba. Tuwata niso kole nte kateke nunga unyane kakati vucha aliko. Tanzania ya chivudemu da. Alimu faino. Wamencha tufunaka tambulaka fekali mkodi nkaga. Kareta nkaga kumutalo, kareta kama abili kumitali ebili. Ordinary ya feri mwodi 10 ulunako urencha. VIP ya feri mwodi urencha ili mwodi 5. Single ili mwodi 2.2. Eroja kupa ku 0 msambu 0 mwenda. Inkaga mu msambu. Asati mutanu. Shenda munya. So lugendo la moloko luko miyao. Kana haka kubye penati ya moloko. Kande kati deda. Sajaka tu. Kande kati olayo wangu wako seza mkuteka umupido kono gukuwa. Ngabade ya tideda. Dadada. So mbe kubye penati izi kumi kukumi. So seno kuna ito kupenati izi musabu kumukaga. Egenze mfaino. Bagenda kubye nkana ni gwanga area Tanzania.

ni Tanzania. Lijo zezumu chagenda maso no kunyo kencha mkwangira Ufaransa mu French League One. Walijo Twitter League One relegation playoff. Nisi ni Saint Etienne. Nisa yagala chigalira waka. Tuchaina Lijes nga Liji nga Denmark. Waliko kumipira Czech Republic, Cyprus. Tuina Lijes nga Finland. Georgia, gwa Liji nga Ireland. Liji nga... yes, of course, Iceland. So, Lijes, no way. I just know, nakula ndibwa mwaka senti, but nagi. Nakula ndibwa mwaka senti. So, no pira buno magezi. Akazanyo kano wano, kaina mko, olumu kietega mko bugumi ikiriza. Sibi ya ku... chamu kilida gucho. Chimbi bili no gama. Chaten seba mkupe minundi ya bini zenchitadu. Wawa kachita atifeno yutukubaka kade kamune mtuwala abidi kumituwala abidi steak. So bugumi kilizebeda nsonga nkulu nyo. Nenga atimu bugumi kilizo wongo beti nga nabwe gendereza. Saga logane kwa mbala. Saga logane. Kuwele nga abe waka. Wawereza services on now.

0709 67 35 94 20 oris side Mchile chingendo kesa kusata Deti wali tulo Ate no effect Abantuwa genda kusula baba gugumu kamu pira Piesi gama jago kutaka wongida kupera Baka yungula buyunguzi Baka yungula buyunguzi Ugendo kulida mori lagari kumo piesi gi Ngumu zanyari yongo mwrade nga wamu ita inja tou Abasika debo nabo nabalamu Nogendo kumaga magamu odds nga PSG geri mitwalo ebiri mu 13.7 nga Arsenal edimu chedi mitwalo 13.35 nga bangi champion wa Bungereza kuzibu chati nga ali mu kibimba

0: Manya bifa mu nsibuli wa Sunday kumacha okuva ku ssaawa 5 paka mukage ez'omutundu n'omukugu Kibombo Salim nga kuwa bifa ku mawanga ag'enjawulo mu programu Kalimagezi.
1: Nze omugave muzzukulu wandu gwa Kibombo Salim. Teekateeka ya Kalimagezi tugenda kutambula ffenna tutunula ensonga ez'enjawulo nga bizitambudde mu nsi yonna.
0: Kalimagezi
1: bw'otunuulira Isirayiri ebyokulwanyisa byekozesa ng'amazima oyinza obutagiteeka na ggwanga erya Iran. Bannaffe abakuze emyaka mujjukira be twaliwo wano waliwo kye bayita Operation Thunderbolt, abamba agiyitanga Operation Entebbe. Kiri kyakesa ennaku z'omwezi nnya, omwezi ogw'omusanvu 1976 ebiseera Idi Amin yali afuga. Baali bakomando 10 bava mu Isirayiri batambula kilomitazi 14 ne bayingira mu Uganda, bakozesa eddakiika 9 okununula abasibe baabwe. Baali 16, 12 babazzaayo nga balamu. Eyo ye setting gy'egamba Isirayiri gy'erina.
0: Buli wasande kumakya ssaawa 5 paka mukage ez'omutuntu. Kati beera omumanyi ng'omanya by'obadde tomanyi. Awo fuuka omumanyi amanyi ebigenda maaso mu nsi ng'owuliriza program Kalimagezi buli wasande wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu.